0: jam bro ya ba busia se me so ni bio intia dia chisa na ya den na me sa ba ko ba do
1: intia dia chisa o se me sa ba den na etumi akoma no e na me su su se enwum sa bo su enwum sa em de enwum ko ko chira me
0: we are said ma we see
1: intia ka kan ha de o se me den na me sa akoma no.